sunu sako sunu mamari tununa fama Allah ay dalika mo lu wala ma bela kinyade.